0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Oh, Batch! Kumusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kumusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kumusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: You said forever, now I...
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
2: Pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
3: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Ah, yun lang.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS Education. Thank you!
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: yun lang!

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Mare, kailan birthday mo?
3: August 30, Mare.
2: Anong taon?
3: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, paklang to.
2: Ah eh, yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Aga mong umuwi, di ba? Sahod din nyo mamaya.
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila, yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Yun lang.

0: hindi polo.
1: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
2: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
3: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: Oh sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Ah, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Na nag-inip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: yun lang.
3: Hey, hey!

0: Arata.
1: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi matupad.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
5: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
4: Tika! Eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
5: Ah eh, yun lang.
6: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
7: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Hoy, Berna! Yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Yun lang!
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on Taps Radio 24/7.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Guwapo ba? yun lang.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar. Ba't may pasaka anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po, yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na dad, kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh, yun lang.

Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating regyon.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ay, besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo. Taba na rin sana.
3: Yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara! Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
2: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Broadcasting live from TOPS Campus, TOPS Radio, Real Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Hey!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Taps Radio, real radio, through the power of our student broadcaster.

0: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
1: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

0: My name is Chelsea Alayan. I'm currently studying at TAPS Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TAPSian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TAPSian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Radio 107.1.

0: Yung parang hinahabol mo na hininga mo dahil stress ka na ganyan. Stress ba? Hindi naman ako masyadong pagod, pero basta alam ko, stress na ako. Yung maya't maya, pupunta ka sa CR dahil sa stress. Graduation day ng TAPS Kawayan Campus, mamayang alauna ng hapon. Ayan, kaya medyo busy-busyhan na lolo nyo. At bukas naman, ang TAPS Alicia Elementary hanggang Junior High School. At Sunday ay ang graduation naman ng mga senior high school. Dito pa rin sa TAPS Alicia, hiwalay po yan. Hindi tayo kasya sa aming venue. Grabehan! And then Monday, preparation naman para sa TAPS Kawaya. Ay, hindi pala. TAPS Ilagan. TAPS Ilagan sa Martes naman. Miyerkules, rest day. Tapos, May 28, TAPS Solano.
1: Naging makulay ang...
0: After ng TAPS Solano, aarangkada ang... Ano ba? TAPS Santiago.
1: Ibig kung umapaw ang ka...
0: After ng TAPS Santiago, aarangkada naman ang TAPS Rojas Campus. So, ayan na, alam mo na, imaginin mo kung gano'ng kabisi ang DJ Noneng. Huwag kang magtaka kung maya't maya, wala ang DJ Noneng sa radyo. Dahil nga, you cannot be in two places at the same time, ika nga. Maliban lang kung pwede nating hatiin ang ating katawan, parang manananggal ba, ganyan. pasensya na mga nagabang ng na DJ No Name kasi nga wala talagang oras kung minsan. O basta mamaya, alauna ng hapon ay graduation ng TAPS Kawayan. Pero bago mag-graduation ng TAPS Kawayan, ngayong umaga po ay magkakaroon ng final rehearsal at distribution ng invitation o nung program invitation para po sa lahat ng mga magulang mula nursery hanggang grade 12 ngayong araw. Uy, makita nyo yung aming invitation program ngayong araw. Yun o! Yung tipong inaabangan mo na graduation ay andyan na oh, bukas na oh, wala na oh, talagang andyan na oh. Congratulations na agad-agad para sa lahat ng mga mag-graduate at syempre sa lahat po ng mga mabibigyan ng award or recognition ngayong aura. Yun. O sige, congrats sa inyo. Eh, ganun talaga. Kapag meron kang ginawa, meron kang itinanim, may aanihin ka sa graduation. Yay! 6:39 ang ating oras. Sa lahat naman nakikinig ngayon, Avisala Eshma. Shukran, shukran!
2: Kahit na ako'y mahirap lang,
0: ay, sanay ako sa hirap.
2: Marami naman akong kaibigan.
0: Ay, konti lang.
2: Uunlad din ang kabuhayan.
0: Ay, depende yan.
2: Pag-asa'y aking makakamtan.
0: Eh, kung asa ka lang sa ayuda.

0: pati sa ilong. Pinoy na Pinoy. Pinoy, hoy,
1: hoy. Pinagdiskitahan.
2: Pilipinas, yan ang bayan ko.
0: Nakakahiya minsan.
2: Mayaman sa pag-ibig ang tao.
0: Hindi rin minsan.
2: Ang Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Nagkakagulo.

0: sa mga kasama kong Pinoy! Kuminsan hindi na nakakahiya ang pango na ilong. Nakakahiya ang nagiging ang maging Pinoy kung nakikita mo kung ano nangyayari sa politika.
1: Pinoy
0: naman.

Dahil kay Pinoy. Joke lang. Tawanan na natin ang problema natin sa politika. My goodness, pasneya pare-pareho ang mga balita. Kaya ayoko magbasa ng balita na naman ngayon. Walang balita ngayon. Ayoko ma-stress ang lolo nyo para sa mga balita ngayong araw. Kaya good vibes lang, kwentuhan at harutan. Habang naghihintay ako ng mga utaw na pupunta ngayon para sa general o final rehearsal dito sa Taps Alicia. See ya, mga parents! Kita-kita tayo mamaya, exacto alas 8 in punto. Not 8:01, not 8:02. It must be exactly 8 o'clock nandito kayo para sa final rehearsal. Ayoko ng barumbado na program. Ayoko ng lousy na program at ayoko ng magulong program. Itaga nyo sa bato. Yung mga bagong tapsiyan nagugulat sa nakikita nila kung paano mag-program ang taps eh. Madalas na ganyan ang experience. Yung bagong tapsiyan ka tapos mag-attend ka ng graduation, nagugulat ka, ah, ganito pala. Pwede naman palang maayos. Yeah. Diba pag pupunta ka sa graduation ng ibang mga paaralan eh, riot ba? Daming chechebreche. Basta proud ako, pag sinabing tapsiyan program ay maayos yan. Akitaki! 6:45 ang ating oras sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Taps Radio, Real Radio. At syempre, patugtog muna ako ha. Habang hinintay ko lang yung mga sasama sa ating graduation program. Final! Ano daw? Rehearsal. Good morning kay Doc Ray! Hey! Si Doc Ray! Nagpapaandar ng hammer! kaligayahan ni Doc Ray magpaandar ng hammer. Yan. Ngayong araw, nagtutur ng mga bagay-bagay at mamaya i-drive ko nga siya ng hammer. Hindi pa daw yata siya nakasakay sa hammer eh. I-drive kita mamaya sa hammer maski dalhin lang kita sa San Mateo. Matapos lang ang rehearsal, dalhin kita sa San Mateo. Para ano, ma-experience mo ang mawala sa sarili ng ilang minuto. Ay nako. Beat it! Michael Jackson at 6:46.

Hey, we got 10 minutes before 7 in the morning. 6:15. That's Philippine Standard Time. Good morning. This is still DJ Nonem on 107.1 and 107.9 Tops Radio, The Breakfast Show. And good morning sa lahat po ng mga drivers, bus drivers of Ilagan City. Hi, everyone! Yung mga poging mga drivers, sweet lovers ng Ilagan. Magandang umaga, lagi daw sila nakikinig sa ano sa Tops Radio . At syempre mga pasahero at mga konduktor. Ay, mamang konduktor, ibalik mo naman yung barya, oy. Importante 'yan, lalong-lalo na dun sa mga nawalan na o nauuwalan ng net take home pay. Kapag mga estudyante, dapat ano 'yan . Mas maraming pera yung mga estudyante sa totoong buhay. Alam mo ba 'yon? Alam mo ba na mas maraming pera mga estudyante kaysa sa pera ng mga ano, yung nag-opisina? Ano to, real talk ba usapan natin? Kasi yung mga estudyante, obligado, nabibigyan ng parents yan ng pamasahe papunta sa paaralan. Yun. Pero huwag ka. Yung mga empleyado, madalas, hindi naman lahat, pero madalas, sila yung mga walang pera kasi yung pera nila, binigay na nila sa anak nila na nag-aaral. Ganon kamahal ng mga nanay, ang mga ano, yung mga tatay dyan, ganon nila kamahal ang kanilang mga anak na mas magandang sila mag-suffer na walang pera kaysa sa yung kanilang mga anak. Di ba nga real talk yan? Kaya kayong mga anak, mag-aral naman kayo. Hindi yung binigyan kayo ng pera, pang allowance, and then pupunta lang kayo, diretso lang sa bilyaran, ganyan. Diretso lang sa restaurant, hindi papasok, ganyan. Kamit up niya yung kanyang kaharutan na estudyante din, ganyan. Kamit up niya, mga barkada, mag-rides lang, ganyan, mag-motor kung saan pupunta. Kapag madidisgrasya kasi nasa labas, pakakasalanan nila ang paralan. Bakit daw kasi nasa labas yung estudyante? Ay naku, disiplinahan nyo muna anak nyo para huwag nyo sisihin yung paralan kung anak nyo lumalabas. Lalong-lalo ng mga college students. Kung saan sila naglalalalalagi ba? Tambayan ay pansiterya. Ay nako, ano na ang buhay ngayon? Summer nga, di ba? Yung mga estudyante na hindi pa ho nakakabakasyon. Yung hindi pa pumunta sa kanilang mga wishlist na mga lugar. Ano ba mga listahan ng mga lugar na gusto niyong puntahan? Summer, di ba? Baguio City. Basta alam ko, wag niyong dalhin sa Baguio City kapag mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, wag laging Baguio kasi nga manlalamig ang pagmamahal ng bawat isa, ganyan. Punta kayo sa sa Tugigaraw, ganyan, mainit diyan. Mas iinit ang inyong mga pagmamahalan, ganyan. Wag sa Baguio kasi marami akong kakilalang sa Baguio na mamasyal nagkakahiwalay. Dali nyo sa mainit na lugar, ganyan, sa Tugigaraw, dito sa kung saang lugar dito sa Isabela, mainit dito. Para mas iinit ng matindi pa ang inyong pagmamahal. Pero ang problema pala, pag ganitong mainit ang panahon, imbes na mamamasyal sila sa mga park, ganyan. Iba, dahil sa init, pumapasok sila sa maliliit na room. Check-in ba? Ang ending! Mag-aasawa na. Ay, ganun talaga. Yun naman ang disadvantage nun. At least pagpunta mo ng Baguio, malamig, pwede kayo mag-mamasyal sa park.
Pero ang problema, pati pag-ibig nyo at pagmamahalan nyo, lumamig din. Dami na naman natin mga dinadamay. Mga love life na mga hindi pinapakialaman ni DJ None. May ganun talaga. Eh bakit pa kami nasa radyo kung hindi namin pakikialaman lahat? Di ba nga? Ay, 5 minutes before 7 in the morning. You are still with DJ None on Tops Radio. Graduation mamaya sa Tops sa Tops Kawayan at practice mamaya sa Tops Alicia. 8 o'clock po ah. Tara! Bawal malate!

0: Time check! Eksaktong alas 7 na ng umaga. Uy, good morning kay Sir Landly Serrano Briones. Nasa ano daw sila ngayon? Nasa Gamu para sa kanilang medical. Uy, natapos na ako sa medical dyan last year nung ako'y nag-submit ng mga papers para sa commissionship. Yun! Pinaghandaan mo ba yan? Major Briones. Major na kaagad. Pinaghandaan mo ba yan? Para ano? Galingan mo yung ano mo, ha? Oh, minum ka ng tubig. Minum ka ng tubig para hindi hazy ang iyong urine. Andyan daw sila ngayon sa UP Gamu para sa kanilang medical. Si Sir Landly Briones. Kasama namin yan sa reserve. Philippine Army Reserve. Good morning! Mga ano yan? Mga Charlie Coy! Ganda umaga sa lahat po ng mga estudyante na mukhang hindi pa alam kung saan mag-e-enroll para sa susunod na school year. Eh kung afford nyo ang TAPS, lalong-lalo na ang senior high school kasi nga libre naman ang tuition fee. Aba, enroll na sa TAPS. Gagamitin nyo yung bagong classroom, bagong building, bagong campus, ang TAPS Sterling Campus. Pwede rin sa TAPS Kawayan! Pwede rin sa TAPS Ilagan, may bagong 6 na classroom na building. Meron din, pwede rin dyan sa TAPS Nasim Rojas. Pwede rin kayo mag-enroll ng senior high school sa TAPS Kawayan and TAPS Santiago. Ano pa ba? Wala pang senior high school lang TAPS Solano. So, lahat ng campuses ng TAPS meron ng senior high school maliban lamang sa TAPS Solano. And then, lower grade level kahit sa ang campus, pwede kayo mag-enroll para sa mas dekalidad na edukasyon para sa mas relax na pag-aaral, di ba nga? Eh kasi pag mag-aral ka na hindi ka naman talaga prepared, paktay ka dyan.
1: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cuayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
0: Again, inuulit ko lamang kapag ikaw ay incoming grade 11 ng TAPS Alicia o kung naubusan ka ng slot. Kung naubusan ka ng slot sa ibang mga campuses, TAPS Santiago, pag naubusan ka ng slot, punta ka sa TAPS Alicia.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Again, we'd like to thank those students or parents who already enrolled for the next school year 2026-2027. And take note, definitely you will enjoy our facilities at Top Achievers Private School Incorporated. Maraming salamat po sa inyo and I hope that we'll be seeing you on August 3. Yan ang ating unang pasukan, unang araw ng ating klase para sa susunod na school year. Whoa! 7:03 ang ating oras. Patugstugs muna tayo. Brian Adams. Although wala naman akong kailangan ipaghingi ng sorry. Oh, basta please forgive me. Whatever. Kayo nagiginig sa TAPS Radio. TAPS Radio with DJ Noreng. Still

0: Sabi nila, kapag totoo ka daw na lalaki, ikaw na ang hihingi ng pasensya o humingi ka na ng tawad maski wala kang nagawang kasalanan. Ganon? Edi wow! Kayo na talaga! Mag-sorry ka na lang, maski ano, ganyan. Please forgive me, ganon-ganon na lang. Maski alam mong hindi mo kasalanan. Ganon! Oh, it hurts, you know. Kaya, para maganda, para hindi naman sayang yung iyong pag-sorry, dapat gagawa ka talaga ng kasalanan para hindi, para may saysay yung paghingi mo na sorry. Diba? Bakit ka na mahingi ng sorry kung hindi naman talaga wala ka namang ginawang kasalanan? Diba nga? Diba nga? Diba nga? Diba, diba nga, Ma'am Jo? Sabi, kailangan mo daw humingi ng sorry maski kung ikaw daw ay lalaki. Bilang lalaki, kailangan mo daw humingi ng sorry maski wala kang kasalanan, maski hindi mo kasalanan. Magpakumbaba ka, humingi ka na sorry. Ganon.
1: Depende yan.
0: Ganon ba yan? Eh kasi sabi ko naman, para may saysay yung paghingi mo ng sorry, gagawa ka na ng kasalanan para ano.
1: Ay, wag ganon. Wag yun. You're so bad.
0: Gagawa ka na ng kasalanan para may silbi naman yung pagsabi mo na sorry.
1: Wag ganon.
0: Di ba nga?
1: Pwede kang maging straight na. Pwede maging straight na lang.
0: Gawa ka ng kasalanan para ano, para may...
1: May way kang mag-sorry ba?
0: May saysay
1: pagsasorry mo.
0: Kasi masakit ang pagsasorry mo kung hindi mo naman talaga ginawa. Ganon!
1: Oo, mga... Ano bang topic mo ngayon?
0: Wala, yun lang. Na nakarelate. Yung kasing kanta eh, please
1: akala
0: forgive
1: ko,
0: me ni Brian.
1: Akala ko nakaka-relate ka doon.
0: Sabi ni Brian Adams, yung tugtog kasi eh, please forgive me.
1: Please forgive me.
0: Eh, sabi ko eh, bakit ako yung hingin ay sorry? Wala namang ano.
1: Ayun. Yun naman talaga. Walang kailangang ipag-sorry.
0: Kaya hindi ako magsasorry. Pipilitin niyo ako mag-sorry, eh kailangan ko munang gagawa ng kasalanan bago ako mag-sorry.
1: Mukhang masaya ka.
0: Masaya ako kasi alam mo na.
1: Ano?
0: Kailan kayo matutupad yung wish ko?
1: Na alin? Anong wish mo?
0: Gusto ko pupunta ng ano?
1: Boracay?
0: Ng Pampanga.
1: Ay, Pampanga.
0: San Fernando.
1: Madali lang yan.
0: Oo.
1: Wag lang balikan agad.
0: Gusto ko magpatanim.
1: Palay ba yan?
0: Parang ayaw ko talaga yung mga nangyayari. Gusto ko talaga magpatanim.
1: Gusto mo ako magtanim?
0: Baka gusto mong sponsoran ako ng patanim.
1: Oh naman. Walang problema. Ako naman palagi nag-sponsor.
0: Ikaw met, palagi ako nag-sponsor. I-sponsoran ang diskarte mo, i-sponsoran mo ako, tapos mamaya mas matindi yung para sa self.
1: Wala ako. O, hindi ako ganun ah. Wala lang. O, hindi ako ganun po.
0: Punta sa mall, tapos ganyan-ganyan.
1: Mga anak, sabi niya.
0: Anak, bili kayo ng ganito. Bili kayo ng ganito, ganyan-ganyan.
1: Sagsog ang girl.
0: Daddy, bili ka ng ganito. Dagdagan mo, ganyan-ganyan-ganyan. Tapos pala yung bibilhin niya para sa sarili niya eh 6-digit. Huli!
1: Pero hindi ko lang.
0: Alam na namin yung ganyan diskarte mo.
1: Di ba lalo yung kakilala kong anak ko?
0: Umiikot po yung mata pag ang dami mo na.
1: Umiikot-ikot. Yung mata niya. Diba?
0: Grabe ka naman kasi pumunta ka sa Kawayan kahapon. Ano yun?
1: Ano yun? Wala naman.
0: Turo-turo ka, 6 na piraso agad?
1: Sabi naman.
0: Grabe siya. Alas 7:15 ang ating oras. Mamayang alas 8 po ay merong rehearsal. May rehearsal
1: and
0: po
1: parents.
0: Kami. Kasama yung mga parents para ayaw ko ng
1: para mas mabilis ang program.
0: Lousy-lousy na program.
1: At saka ni Doc Mike, ayaw niya talaga.
0: Ayaw talaga namin ng program na tilada. Tilada, barabara, gasjay. It's not in our vocabulary. Vocabulary. Maliit lang aming vocabulary, kaya wala yun.
1: Wala talaga. Limited.
0: Limited lang aming vocabulary. Kaya tinanggal din namin yung barabara, ganyan, late, ganyan.
1: Kaya nga aga ng mga parents.
0: Okay, maaga
1: sila, diba?
0: Mga parents, andyan na rin sila.
1: 7 o'clock pa lang, andito na sila. Yan ang mga Tapsian parents.
0: 7 o'clock, andyan pa lang. Kapag may malate sa program, alam na this, alam na that, nakatingin si Doc Mike, yung mata niya umiikot din.
1: Ay, manang-manang arad yung anak ko sa'yo.
0: Oo. Ganun talaga, mana-mana lang. Kaya kung anak mo ay ganyan, huwag ka magalit kasi ganyan ka rin malamang.
1: Mana-mana.

0: Pasensya na agad. Sorry na agad kung meron akong mapapagalitan sa graduation program. Pag may parents na tatayo-tayo, ganyan. Pag may parents na umaakyat sa, ay, pumupunta sa harapan ng stage na hindi pinapayagan, tapos matigas sa ulo, ganyan.
1: Ay, pasensya na kayo, parents.
0: Pasensya na kayo, pero hatakin ko kayo palikod, ah. Hatakin ko kayo papunta sa gilid.
1: Paano ba ang paghatak?
0: Sa leeg.
1: parang ang kwan nun, ah.
0: Joke lang.
1: Ang harsh.
0: Basta, hatakin namin kayo palikod. Walang

0: of maturity. Wey!
1: Naman.
0: Sign of maturity daw, oh. Ayoko yung ganyang mga idea. Ayoko yung ganyang mga prinsipyo. Basta pag nag-sorry, may ginawa talaga. Pag walang ginawa, eh, huwag ka mag-sorry. Ngayon, pag gusto mo talaga mag-sorry para makontento na sila, gagawa ka muna. Ganon!
1: Eh, paano kung magaling magtago, parang akala mo walang gawain.
0: Oh, eh, ang tawag doon, perfection.
1: Eh, palisot ka talata, no?
0: Ang tawag doon, perfection. Malinis tumrabaho. Yun! Yeah.
1: O, di, may karga na yung vocabulary ko. Perfection.
0: Perfection. Malinis tumrabaho, parang si Teacher Ram.
1: Yan. Oh, yan. Yan si
0: Malinis
1: Teacher
0: tumrabaho,
1: Ram.
0: Yan.
1: Wala akong masabi
0: dyan. Maraming chicks pero walang ebidensya.
1: Ay, Teacher Ram, ha? Ay, Teacher Ram.
0: Parang si Teacher ano din. Teacher,
1: sino?
0: Ano pala niya? Si Teacher Al. Teacher Al.
1: Ay, malamang may magagalit dyan.
0: Oh, malinis tumrabaho yan.
1: Ay, Teacher Al, oh.
0: Chick boy yan, pero hindi, ano. Pero walang preba.
1: Aray ko.
0: Eh, hindi miyembro ng NBI si, ano, yung girlfriend niya.
1: Ay.
0: Hindi siya miyembro ng NBI.
1: Matinik yun.
0: Talaga ba?
1: Lang yan, ha?
0: Alam mo ang ibig sabihin ng
1: Mike Enriquez, ng investigador.
0: NBI? Alam mo ang ibig sabihin ng NBI?
1: No?
0: Ah, hindi mo alam.
1: Ano?
0: Nagmamanman na babae na investigador.
1: Mapagmanman.
0: Ah, ganun talaga. Wag niyo na ako i-debate. Basta pag walang ginawa, wag ka mag-sorry. Ganun lang yun.
1: Naman.
0: Bahala kayo sa buhay niyo. Sabi ni Doc Ray, sign of maturity daw. Sige nga, mag-sorry nga ako. Para matured na ako. Hay nako, sige! Tuloy lamang tugstugan dito sa 107.1 and 107.9 Taps yeah. Radio. Good morning po sa lahat po naman nakikinig ngayon.
1: Good morning! Good morning!
0: Yung mga hindi pa ho naka-enroll.
1: Enroll na.
0: Baka naman, huwag ngayon.
1: May punuhan na ang slots, ha?
0: Baka naman wag ngayon, wag bukas.
1: Wag bukas at wag sa Sunday, syempre.
0: Baka naman.
1: Sa Monday po.
0: Basta ano, wag naman ngayon. Busy-busy kami lahat. Sa susunod na mga week na, next ano na, Monday na lang.
1: Next.
0: Oy!
1: Yeah.
0: Sige na! Bye-bye na muna! Wala kang extra?
1: Ah, ito po ang iyong, diba?
0: Wag na.
1: Ay,
0: salamat po sa inyo. Sa inyong pakikinig sa Tabs Radio. 7:20 ang ating oras.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.